Sualila mo ya la re che ni ma la tri sa cha ke shi mo si na sa ma tu ma tri la va ti de ma du sa yo to hi sualila